0: kumaliriza mu classroom wano.
1: Teacher Jenny. Yanga endo mfuna akade kakira singa wemba ngeenda mkira singa nsoka kuba ukade mbu yeri kusomero asoko kuba akada wanoma nyanti kade kachivida mbu na yewa nosi kuba kade kati nange mfuna akade munga kasoka kula mbu classroom na ulide mnangi na ulide iche wangami na chitegedi. Muri mutia abali mu mami Sazet Women Association wena babuza kwenye jona waiza muko ne mwami Kasoz Isaac abera saidi zawe wobulenzi oliotia mkulu anti ejoba mugaga waza yabade mugaga ba muwade kasente mumede na nanti we wao ne achecho mchala na vide Christine lero goliko chitaketa. Neka tusoka tugende mu classroom abantu basoka bayige kunimi endala. Owa irulimi chiru amanyi ruluaka katanga nawo kakasanti olulina ruaka katamuka mwomo obasi chonga kululimi kweruli ngogati ye omuntu wangu atina ko bwati nze nsomolo kulumo cheza wao olulimi rwangi. Kale katulire lero echi mu classroom. Temuti abuli chimu chaide da. Olwaero katenda aruna yeye fumbie obuji ono msajja we mukono pade boda yeye sise bijanjaro ngabi agala nye bijanjaro yasise bijanjaro ata yubweruka yeye gweza kaunga kati mwetereze tusobola okulaba ensonga zino nga tuzimaliri. Omwana w'obuwala yatuuka ekiseera n'akuba abantu abali mu famire ye n'abakuba amawulire amakyamu ng'ali gatiisa nga gakuba enkyukwe. Omwana ono w'obuwala baamufunira omusajja okujja okumuwasa era babamufunira omusajja okujja okumuwasa bakadde be omusajja baali bamusiimye okusinziira mu famire gye yali ava. Omuwala yakibagamba nti nze saabagamba wano nti nze saagala kumfunira musajja nje njagala gwenfumbirwa nga nze mwefunidde kabazadde nti nedda solomi kkiriza mkkiriza omusajja ono omutulakutwali. Omwana w'obuwala yakinoganya lwatu n'abagala nze sijja genda. Emikolo gyali gitimu kutegekebwa yali tawulira bazadde b'ekibaali bamusaba. Yakiddamu n'agamba nti nze oyo omusajja simwagala. Ne bamwegayirira era n'akibaddamu n'abagala nti nze oyo omusajja simwagala. Sawa ya gana na yogera na gati nzo yo musajja simu agara karibu wengo inayonu limiru wama.

0: radio simba empogomenu jedembe tuvemo yaba amajakata ya nekando wawulide kumachakati ozuku sesimanya mwabato nazuku kore uzatebukende na kurupiaru ingide mchemba ogugogwa kugenda kutega ngaro oro katonda akutere mwecho chia kutegekira budyo mwani no mkisa kwe elaye zongaruwa chikugamba ntibaso wolo kukukeresa na yate tebaso wola kusala o ngerichi buolina kumera mbula mbwenseno katipela no kukiriza tichona chona chechiri bija kuwanga bitelera bija kugwa zuku kango ino kukiriza ntijolaga jogendo kuchusi zovula mzikiriza muzeko kubanyuanyi mange abatino kumpuliriza wano aliatia mama subuga ebuku yao kubuza konyo bande bidabali mu dream garden zao naba kwezi wanaba ukula na bemirimo ya ngati wabela wabakanda keki ndi ya bagole bayinzo kusaba keki ni ngati hey, ndi ya taba fumbi na bonina mbaba eredi nga mafumba chanyanya kwenze katoro gwengo ukula chi kwenze nganinda ate kusiba bagole kwenze hey kubuziza konyo kasule tulibulu unji bonde bila kwa kumuami chuanu kapasi kao omungamide mutumide nyo ya bale kubayo nga ulize mkule simba ne mchala wete di wangambile mbatumide nja kuja wangati wamfunile chitanda mbu wengenda ngangeyo zilonza lonza wakusula ninanga kusula mu Pentagon guest house mkuya ninga nja kuja mchala tedi wasuzotia zuku kama kulinze kutisa chamari ya farmer shop bakulinze mkuya nga webaka abalimi mwana janga bano nyeda garangoliele nga webasa kura babikora bibate bikora bana kasanda nkubuza kwenyeo aliati ya msaja wangei jaja vise buku yao simanyana yotu ateka etabi owocha alikasanda ne buku ya teka etabi abandu wajia kwa nilis ya timbako ngankulida msaja wabigamo vitono kubuza kwenyeo banda vila msaja wafuka boda boda kasanda mtown yao na msaja wangava taksi na vulio mwako ele mindimo ejenja ulo mchibuga awe kasanda akafufu karikatia kafufu kamana sima nyuma masaja walitukulida kukubo na ye baba mbele sinuji abaye ebili mu Uganda bitunulira no zinga buzinzi mumwa no gamba gatobo nukuleji akulira oludda oluvuganya government wano mu parliament ya Uganda Yoweri Ssenyonyi yayogedde ng'omutima nga guwulikika ng'omuzito yayogedde ng'olaba bambi alina ennaku n'ennyiike nga byonna byegasa omulundi gumu ng'abuuza ndi kati twatandika ddi okutuuka wano omukulu nga talabikako bambi yegase kwabo abali mu kunoonya omukulu muwanga Kivumbi agande naye aliridda wa aliwa yabadde ku floor ya parliament ya Uganda yabuuza nti aliridda wa bamulete mu kkooti bwekibanga bakubiriza abantu ndi bwe muba musanze omubbi nga mubbi nga mumukute n'ekizibiti nga mubbi temutta mumuwa bakumaddembe kale naye agaa ndi bwekibanga kyekyo ng'alina bye yakola ebitali bituufu mbubaali mututta eri abakumaddembe nanti kati ndowooza okitegete ensonga no bwe zityo bwe ziri ebyabadde mu paalamenti eyo mujjukira tulayini eri eyatomera baasi mu bitundu by'e Mukono eyo munanga atomubako we Mukono Maseruka teyagenze ku fulo ya paramenti n'asaba ekitongole kivunanyizibwa ku byentambula ekyaffe ekyawano ekya Uganda n'ebyenguudo mbubateekawo ebyo ebiraga nti train ejja ate si kye kyokka bateekawo n'abasirikale abamala bongere n'okusomesa baddereeva enkozesa ey'oluguudo lwa train kubanga n'abantu abalala we bayita mbu kati kafuse kagenderere mbu ogwe sigwe mulundi ogwakusooka ng'abantu bafa mu ngeri y'akabenje ka traini mbu wasaanye okubaawo ekikolebwa wateekewo obubonero obwongera okulabula n'okulaga abantu nti traini ejja bannange obubenje bwobususi waliwo n'abaana babadde bagenda kulambula jjojjo tundu bya muliye eyo ale basi teyatomedde ekimotoka ekyabadde ki tureere eri ku kkubo eyafiiridde mu kkubo ebimotoka nno bifa ku kkubo nebirwawo okuggibwawo anti biba bifudde matumbi ga budde kati dereeva nno naye yabadde mukulu asobeza myaka nkaaga avuga baasi ate baasi babadde bapangisiza mpangisi ku somero ddala somero erya Amuria gye babadde Amuria High gye babadde bapangisiza baasi ng'ayegenda kutwala abaana ku field work onekasenyuwa ngeba jie yo kubale teno kati kurugudo lwa ntirinyi yao mbali tirinyi kawinje siyo kagude kumacha kwa subu saa kuminemu kati ya jumano kumusaje ya chekanze kumbe chade cha filide mkubo kati ataze kamba bulili trafiki etu gamba emono kabo ebe fudi soko deke mabega emabegeri ojengo sura babamba menye viti nabagina ngabasula naenga eri ngechwadu kachochi chari masu najanga sule viti aja sule viti aja kulaga ntieno jolaga waliye chitari chitufu linza no kubange kubo liyabu mose katiobu obutibu aja msula ojovu gola uganda nawe osala kusupidi katate kumoto kakwenyini edane wabao akabanga akakuwebwa otekewo akapande akalaga abadereva bonna baba nabo mu motoka akalaga nti motoka efudi kati baba yade tebiriwo nti motoka bache kanze bwe kanzi basi ngirimu abana nsambu mbabiri baramba najambalira chimotoka na baba pa kakana bana bamba atwalidwa bali abamu balemeddwa okujanja bibe mbali baba lese mulagwa bali bubi badereva bavuga ya demo bakusupidi bana engudo za fezi mfunda sawa you know sango ogunya mukubo sawa kwega mvuge mpola bela steady eraze mbela ne dereva wange mwami kakande ntiro mugamba ndi ya dorumu mugamba ntiri nyamuko katono mchigere na ya bela steady twaliko kulugudo lwe karuma nemuga ati wayijiteka na ati wano leka sijiteka wa kale cha vunanyizibwa okubera no muntu aina experience enoji yade mukama katonda agera kubaye bintu bigera ngati ya katonda bwe yagezi na yatera na fetu gere maso no kwekuma munkuma ekizo okubera nga etaso bulambu abantu ne bana Uganda abange abantu nga sibasanyufu ku ngude zimwezi kolebwa mu gwanga nga nayinga tezigwa naye abamu abakwasaganya ku nsonga bagamba nti bagenda kuteka kuninga aba abakwata zi contract osanga embere jja kutereera bana Uganda babadde batandise okwekubira omulanga kuzimu ku ngude zitandise okulabikawo nga bazibomola ate abazibomola ne bagenda mbu gagenda bateka kuninga n'okunoonyereza okwenjawulo kugenda kubaawo ku ngeri ki bwesobola okulaba ng'ensonga ezo zigonjolwa byebyo mwewamwe muyinza okuba mukyali mukalulu akalukoba german enkalala baamaze okuziwanika mwazikakasiza kati tulinda kalinde kamugogo abagenda okwewandiisa tubageza birungi byerere bali eyo muketalo kwenda kusaba kabukulembezebwa olyoko owulire sitampu kati ati omukulu Simon byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yayogedde akagambo n'amala naye akamwenyumwenyu ne kajja ku ttama n'aseka yagambye nti ku mulundi guli twabagamba nti bw'olonda vaawo deeka naye ku mulundi guno tovaawo bw'omala okulonda beerawo kubanga abayiseemu kubwa chairman alina okulonda kabineeti ye gy'agenda okufuga nayo omuli vayisi abatula ku bukiiko obw'enjawulo babasabye bamumala okulonda akalulu nga bakabaze temuvaawo ku mulundi guno
1: bukedde kano kekadde tuddemu tuyiribe kamu buliri
0: tandise okuzingako

0: crazy. Hakba the biggest Ugandan show. Mustari ya kikombora. Wagurumatara. Screen, stage, ne sound. Ngabyo na. Ya Fenon Records. Singe mtuare satwe. Hare badi ngo konsa momo. Mtuare vili. Vyeje mtuare tano. Hare badi ngo kuseku momo. Mtuare satu. Emeze yaba tomu kage ya milioni biri. Yaba tomu nana ya milioni satu. Ate gold table ya milioni tano. Niga kamu nyenye mumu kaga tano kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi yawe. Luigi. Ya tahawe sen Uganda na mani. Hati ninye tabe mbara. Hababu shenyi. Higara. Yantonde. Habe ibanda. Rukunjiri. Muije mrebu mwana wanyu. Natera. Nat Honda. Hey, no shot wagara mwe vyani vyanyo mate. Hebi shagara. Hebi shaba stacking. Koranye nye. Koranye strip. Musambu woga. Spite gekenwa. Avitex Promotions.
1: Ha, muzei katulu mwoli muzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepa watermelon zangezili nga butanga. E muanyize fana nina zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guwata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mkontei na village, mumaso go mulyango gwa Cooper Complex, ne ku Entebbe Road, mumaso ga Good Shed okulirana share.
4: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
5: Ziweze 12 ezokumachia kuiseke dakike myoka. Mwasuze mtieno banafa abatuuliriza. Agobu deuno kusedume lubogola Simba gali mu bufunze ze Richard Sentai. Minister webye milimu n'entambula mu gwanga Fred Byamuka makakasiza ng'omulimu ogw'okuzimba oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway ensimbi zaago bwe zeeyongedde nga guno kaakati kugenda kumalawo ensimbi eziwerera ddala obuse bubiri n'omusobyo okuva ku nsimbi ezaasooka okubalirirwa ezaali mu buwumbi lukaaga olw'ensobi ezaakolebwa ku ntandikwa ey'omulimu n'okukyusa dizayini y'oluguudo. Bwa bebi obulamu mu district ya Mpigi Benyamivu olw'abakyala ab'embuto abakyere emyokwettanira amalwaliro aga gavumenti okufuna obujjanjabi obusaanidde ne balyoka beesiguliranga ku bamulerwa ku byalo abatalina na bumanyirivu obw'okuzaalisa. Ate waliwo omusajja Mugerwa Agre wa myaka 21 egy'obukulu ono mutuuze mu Seero ey'e Bugema kisangibwa mu waada eya Naboa mu town council eya Naboa mu district ya Budakwa ono nga yasaliddwa. Abantu abatategeerekeka nejewuli eno. Mu kitundu eky'ebuddu eriyo omukazi asudde omwana mu kabuyonjo kyokka ekyomukisa omulungi abatuuze beekozeemu omulimu gye biggweredde nga bamuggyeeyo nga tannafa wabula poliisi egamba nti ebakanyina ogw'okunoonyereza. Ate ng'esigadde ennaku mbale bubazze okutuuka ku kulonda akalulu akawa ssentebe w'ebyalo kagenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ebbugumu lyeyongera buli lukya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kati waliwo omuvubuka wa myaka 13 Semba Jwerigani wa kibiina kya NUP agamba nti azze buteesaga okuvuganya kitaawe Musisi Fred ow'emyaka 7 munnakibiina kya NRM ng'akulemberedde emyaka egisoba mu 20 ekyalo ekiyitibwa Bubiro kisangibwa Munnayugalama Nakifuma Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. Kyokka omuvubuka ono agamba nti amayiridde okusiga okuula kitaawe ono mu ntebe kyenkana gy'abadde amaamidde. Dakika zino ziri 3 eziyise ku 12 ez'okumakya ugabadde mu bufunze kwemwe okumakya gajja mu bulambulukufu tova ku Seddume Lubogola Simba binsanga wanonji kuwasiza kati.

0: Ewezemwe yokumachia mwasuze mtiano banafa batuliriza. Gali mubujuva gobude buno kusedume lubogola Simba. Nze Richard Sentai. Abebyobulamu mu district y'Empigi Benyamivu abakyala ab'embuto abakyalemye okwettanira amalwaliro ga gavumenti okufuna obujjanjabi obutuufu ne beesigulira ku bamulerwa ku byalo abatalina na bumanyirivu mu by'okuzaalisa. Kino nno kitadde obulamu bw'abakyala bangi matigga era bangi bafiira mu mikono egy'abamulerwa abalala ne bafiira mu malwaliro mu kiseera eky'okuzaala olw'obujjanjabi obutali bwa kikugu bwe baafuna mu bamulerwa mu kusooka. Alozi ya Sengendo msasu wa Fempiji ya tulete dali poteno.
1: Bino weba demu sinkanu abibu bulamu mpiji jiba demu neba nakazade. Okuwaso mesa kungiri jiba yinza okwe isa munga bali mbuto. Jiba yambe utako samuana limu lubuto. Obabu benyini apachala amyuka kuhile abibu bulamu mudisuri ya mpiji Dr. Margaret Nanozi. Atakeza nga mwilewa kubiyaro. Webawele weda chukwa nga bachala bacha agenda yu. Choke mbila webata wikida keyo. Olo nebaju kilo kudu kila maluari yu. Ulusi nebata tasiwa. Chigambiwa nti embeere eno yonna eva kubamalirwa nga Dr. Margaret Nanozi banyonyola.
2: Sinabakyala betwafiirwa mu quarters eziwedde. Twafiirwa abakyala nga bameka nga bana bana bataano mu mpiji sofa three quarters. Era ogenda okwesanga nga history ye yalina gye yasoose okumutwala mu ddwaliro ng'aweddeyo kubanga buli mukyala afa tumu auditinga. We must find out yafudde ki mu district yonna. N'abaana abato abafa kakati fe tu presenting ate nze mbinoonyerezaako kakati abakyala abo be twafiirwa balina gye baasooka kakati balina omusindika enkozi nga ninabaana almost ayabise ng'omwana amaze okufa munda.
1: Abaami babadde mu musomo guno balumiriza bakyala baabwe nti oluusi embeera eno be bagyetuusaako bennyini nga beyagalidde.
3: Omukazi yagenze ku ddaabo cuwa bwe yagenze ku ddaabo cuwa namugendi bw'ogendayo gw'owesasulira nze manye eddwaliro eri bigerese center four naye omwana yamufiiridde nebaza omukyala oyo omusawo yakoze ku kisoboka mukazi wange mutamuteekako kiso n'amukuba eddagala mwana nga yafiiridde muno okumala ennaku mmeka ate si wange yekka baafudde munaana ne bagamba nti yabadde musisi naye baage mu musisi lwayita abaana bafa.
1: Endiisa y'abakyala naye ebadde ensonga nkulu nnyo mu musomo guno era nga abakyala bagadde okumanya kibabiirako ku ly'ettaka nga bali mbuto mpozi n'okuyoyayo y'okususe. Dr. Margaret Nanozi alabudde abakyala ku kabi akali ku ly'ettaka nga bali mbuto n'ategeeza nga kino bwe kitakoma ku kukosa mwana ali mu lubuto obuleera bulwadde bwennyini eri abakyala.
2: Buli lw'olaba omukyala ng'ayoya okulya ettaka oba ettaka ly'ekiswa oba enfufu emuwunyira bulungi akakuba nga katonye ekyo kiraga nti omubiri gwe gulaakinga ekirungo kye tuyita iron kubanga ettaka eryo lirimu iron ate ekyo ekintu kibi kubanga nti abakyala bagenda ne bali ettaka eryo naye ate mu ttaka mwe musinga obuwuka tukimanyi ne bw'oliraba abantu lya kiswa naye obuwuka virus bacteria ziri mu ki mu soil kati ekyo nakyo kya bulabe. Omukyala n'aganjo ya ttaka ate ettaka nga liri ku ttooyi nti agenda genda emabega wa ttooyi ttooyi zino ez'ettaka atandika okumogola ettaka eryo so ekyo kiraga nti omukyala ono ali ku bulabe obw'okufuna obulwadde n'omwana okumukosa mu ki mu lubuto.

0: Ziweze satu ezo kumachia mwasuze mtia nubana fabatu uliriza. Ago wude muna kusedume lubogola simba gali mbujuvu. Ze Richard Sentai. Akachiko kegwanga akebi okulonda kalikensi sinkano jekabade na yo. Na ba moku ba na byabufuzi. Ava mchitundu echi ya Buganda. Elange sinkaneye bade Masaka. Ngechiru yu wachibade chakukuba toche. Mungeri okulonda kwa abono kwa luo kuntani kwa yomuaka gunogo kwa tambla. Na butia okukulindi ilu wabukuinzo kuwanga kutekewa tekewa. Okulina oko. Okuwa sentewe abebi alo. Kakati abamu kwa nabi abufuzi. Balumiliza kachika kebi okulonda. Ngabaga amanti bekasu ubeze guanga. Mungere yokuteke kukulondo kwa abona. Tebi atu ukira gamba anga. Obuma wekaga amanti kakwe ambisa. Okulaba ngu kulonda kuwe la kwa mazima na wenkanya. Mbubumu watu kamchisera echo kukola. Atene bukomba kuweba zeribwa. Beno msasu wa Femagwe tikayondo ya abitege deko. Kwe kubitu letira.
1: Bano balumiriza okuleta obuma obufu era balumiriza nabo bennyini abali bayambako okulondesa nga tebabugumizibwako kimala kibe bali bakola abamu nga tebabitegeera so nga ate balumiriza n'abasirikale abangi ennyo abayiwa mu kalulu kano olwo ne batandika okuba abantu emiggo. Bino byonna bibadde mu lukungaana olubadde ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka ng'olukungaana luno lwategekeddwa okutunula mu ebyo ebitagenda bulungi mu kalulu era n'ebyo ebyagenda bulungi songa ate n'okutema empenda butya bwe bayinza okutereeza ebyo ebitagenda bulungi mu kulonda okujja ng'era akakiiko kano kakulembeddwamu Kamishona Hajjat Aisha Lubega gono yatwala Central Buganda Region ate era nga ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulondesa mu ggwanga nga olukiiko luno lwetabiddwamu ababaka ba gavumenti aba polisi, aba maje, banabi afuzi na bababa chikiride, ila na banabi afuzi abalala kumitendera ejenja ulo. Kasirie ngone ye munachibina wa EDF iranga ye muwandisi wacho, wano mchibuga eche Masaka, ategezeza nti obuma, ubale tebua okulonda mukaluruwa kawede, bwali bufunyo, songa tena abo, abali balondesa, abamu bali nga siba tende kechimala, era kasirie mudobozi lye agamba bwati.
2: Kasirie Joseph Emmanuel ndi registrar wa Democratic Front mbendo bendo lye Masaka tuli mu kukola evaluation ya 2026 akalunga kafana tutunulide ensonga ziwerako naye sinzo kuvayo ye ya teknolojia eyaletebwa kumpi kusawa evanyuma wakati mkulonda naye ekivudde yo mulungi kiri nti teknolojia yo nga bamuleta mumenyefu menyefu ekisookera ddala National Voters Register Electoral Commission ejisoko kolamu information ya nira kale cho hindo chugumikiriza nini ya yibatiketira register bwone wajita voters register kakati wajireta ibiju kwa atako kubifidinga mo systems ize electoral commission tevili na yujira tuvula wanga ubuma wa BVVK tuwako la ensonga tujigeze zako kujongiro kujigazia jisoka kolike yobu umoyo ya limbi echo kubili abana abali wakula ko tibate ndike wachimala echo kusatu uloku banti tu wali wona teka dambu lukufuli nyonyola teknoloji ya chuketu wako lukoze kani ni nsungevu diyo
1: hata yeye munachibina cha Democratic Party diki bichia mzese nyondo ilana yeye tabie mulukunga laluno chokana ategeza ntinenkola iliwo kati eyokusimba mugongo ya dibada baga la babaka ba parlamenti bachusemu balete kitese chidala chukubange nkole ina yokusimba mugongo igenda kuleta mpalana ya amanyi ila mudobozi ni agamba bwati
3: twogedde ku bintu bingi n'okukyusa amateeka nga kuwatagane n'omulembe guno mu nkola ey'okulonda enkola ey'okusimba mu mugongo nkadde nnyo era etera kyalaga bugunjufu bwawano ewaffe n'olwekyo nakyo bammemba bakyogeddeko abazze mu musomo guno
1: ate ye omumyuka w'ombaka wa gavumenti mu Kyotera District RDC Kagugube ye airana nyeza akakiiko k'ebyokulondesa nti bwe balonda abaana ababayambako basigala babanja kira mchisera chino bali mkatu ulokubanti abayambako okulondesa basi baba bakubira amasimu ngene mu ofisi zaabwe kabagala basasule senti bwati ayagala akakiiko akebi okulondesa kasasulenga abantu bano era nga okulonda kuwedde
4: Electoral Commission twagaletereze nnyo mirundi mingi nga okulonda kuwedde abaana basigala bemulugunya abo butasasulwa mu abaana abo bemulugunyiza nnyo nga buli kati tukyafuna amasimu ngoli aga nti zinakola mu by'okulonda funa nga sente za ntalo olaba okulonda kwa gwadde
1: kyokka Kamishona Aisha Lubega mu kwewozaako agamba nti ensonga zonna bazitegedde era bayina okuzizzaayo mu kakiiko bagenda kulongosaamu.
5: Natumanyi nti abantu bonna betuyise wano be bannaffe be twakolagana nabo mu lugendo luno, nga twagala batumanyise biki ebyagenda obulungi ne biki bye balowooza nti tebyagenda bulungi, tusobole okubitunuulira ate okubitereeza n'okwetegekera okulonda okulala okugenda okujja mu maaso, kubanga okulonda tekugenda kuggwa kaakati.
1: Ensonga eyo utasasula abaana be bakozesa ategeezezza nti nabo bano bayina ekizibu.

0: Abantu bangi nnyo abalala abeetabye mu lukiiko luno okuwuliriza biki ddala ebitagenda bulungi mu kulonda okuwedde. Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo, wano ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka.
1: Bo ab'ebyobulamu mu disitulikiti ey'Empigi benyamivu olw'abakyala ab'embuto abakyeremye okwetanira amalwaliro okufunangayo obujjanjabi, olwonno ne beesigulira ku bamulerwa ku byalo abatalina bumanyirivu bwe kituuka mu kuzaalisa. Kino kitadde obulamu obw'abakyala bangi matigga era nga bangi bafiiridde mu mikono egy'abamulerwa, abalala ne bafiira mu malwaliro mu kiseera eky'okuzaala olw'obujjanjabi obutali bwa kikugu bwe baafuna mu kusooka mu bamulerwa. Alozi ya Sengendo byonna yabikuŋŋaanyizza.
2: Bino bibadde mu nsisinkano ab'ebyobulamu mu Mpigi gye babaddemu ne bannakazadde okubasomesa ku ngeri gye bayinza okweyisaamu nga bali mbuto, kibayambe obutakosa mwana ali mu lubuto oba bo bennyini abakyala. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Empigi, Dr. Margaret Nannozi, ategeeza nga bamulerwa ku byalo bwe baweerebwa edda kyokka nga bakyala bakyagendayo, kyokka embeera bwe batabukirako eyo, olwo ne bajjukira okuddukira amalwaliro oluusi ne batataasibwa. Kigambibwa nti embeera eno yonna eva ku bamulerwa, nga Dr. Margaret Nannozi bannyonnyola.
3: N'abakyala be twafiirwa mu quarters eziwedde, twafiirwa abakyala nga bameka, nga bana bana bataano mu Mpigi sofa, 3 quarters. Era ogenda okwesanga nga history ye yalina gye yasoose okumutwala mu ddwaliro ng'aweddeyo, kubanga buli mukyala afa tumu auditinga. We must find out yafudde ki mu disitulikiti yonna n'abaana abato abafa. Kaakati ffe tupresenting, ate nze mbinoonyerezaako. Kaakati abakyala abo be twafiirwa balina gye baasooka. Kaakati balina omusindika enkozi nga ninabaana almost ayabise, ng'omwana amaze okufa munda.
2: Abaami babadde mu musomo guno balumiriza bakyala baabwe nti oluusi embeera eno be bagyetuusaako bennyini nga beyagalidde.
4: Omukazi yagenze ku ddabokiwa, bwe yagenze ku ddabokiwa namugambye nti bw'ogendayo gw'owesasulira, nze mmanye eddwaliro eri bigerese center 4, naye omwana yamufiiridde. Nebaza omukyala oyo omusawo, yakoze ku kisoboka mukazi wange obutamuteekako kiso, n'amukuba eddagala. Mwana nga yafiiridde muno okumala ennaku mmeka? Ate si wange yekka, baafudde 8. Ne bagamba nti yabadde musisi, naye baagambye mu kisi lwayita abaana bafa.
2: Endiisa y'abakyala naye ebadde ensonga nkulu nnyo mu musomo guno, era nga abakyala bagadde okumanya kibaviirako kulya ettaka nga bali mbuto, mpozi n'okuyoyayoyo kususse. Dr. Margaret Nannozi alabudde abakyala ku kabi akali ku kulya ettaka nga bali mbuto, n'ategeeza nga kino bwe kitakoma ku kukosa mwana ali mu lubuto, wabula era bulwadde bwennyini eri abakyala.
3: Buli lwalaba omukyala ng'ayoya okulya ettaka oba ettaka ly'ekiswa oba enfuufu emuwunyira bulungi, akakuba nga katonye, ekyo kiraga nti omubiri gwe gulaakinga ekirungo kye tuyita iron, kubanga ettaka eryo lirimu iron. Ate ekyo ekintu kibi kubanga nti abakyala bagenda ne bali ettaka eryo, naye ate mu ttaka mwe musinga obuwuka, tukimanyi. Ne bw'oliraba nti lya kiswa, naye obuwuka virus bacteria ziri mu ki, mu soil. Kati ekyo nakyo kya bulabe. Omukyala n'aganjo ya ttaka, ate ettaka nga liri ku ttooyi, nti agenda genda mabega wa ttooyi, ttooyi zino ez'ettaka, atandika okumogola ettaka eryo. So ekyo kiraga nti omukyala ono ali ku bulabe obw'okufuna obulwadde n'omwana okumukosa mu ki, mu lubuto. Buli lwafuna ekyoyo eyo ekyokulya ettaka, yeeyongere nnyo okulya ebibala. Naye tubibasomesa ffe bwe bajja mu antinento, ne tubagamba biki by'alina okukozesa ekyoyo eyo ekyo kukola ki, okukka.
2: Ono ategeeza nti bino byonna biggwawo na ddagala tibafuna nga bagenze mu malwaliro.
3: Yadde bayoya ettaka, omuntu oyo ayoya ettaka baanaamira folic acid, ekyoyo eyo kijja kukola ki, kijja kuvaawo. Era abasinga okuyoya ebintu ebyo baba tebazze mu antinento okufuna obuweke obwo. Bw'ofuna obuweke obwo ekyoyo eyo kikola ki, kubanga mu buweke obwo mulimu folic acid.
2: Wano ab'ebyobulamu basabidde nti obuvunaanyizibwa bubeere ku buli omu era n'abakulembeze mu bitundu okufa ennyo okusomesa abakyala okwetanira amalwaliro bwe baba nga baagala okuzaala abaana abalamu. Alozi ya Sengendo ku lwa Radio Simba mu disitulikiti y'Empigi.
1: Kati ate nabambula w'omuliro asaanyizaawo obuyumba bw'abantu mwe babeera mu disitulikiti ey'e Masaka, ayogerera poliisi mu Masaka East Twakasirye. Binaabikakasizza
5: apoliisi yaffe wano mu Masaka District ng'ekolaganira wamu n'eyo y'ekitongole ky'okuzikiza omuliro giyite Fire Department, bali mu kunoonyeza ku ki ekiviiriddeko omuliro ogukutte obuyumba obubiri obw'amabaati mu kitundu ekimanyiddwa nga Kusatu Resettlement Camp, nga bano abawangaalirawo kigambibwa bava mu bitundu by'e Nansere ne Rambu oluvannyuma lw'amazzi okwanjaala mu bitundu mwe baali bawangaalira nga tebasobola kugenda maaso na kubeerawo. Bano kwe kuddukira mu bitundu bino bimanyiddwa nga Kusatu babeere nga bawangaalirawo. Essaawa nga nnya eddakiika 3:05 omuliro gwakutte akamu ku buyumba, nga kigambibwa badde mu pikipiki eyabadde eriko akatuli ku tanka era ng'amafuta gali nkinga, watu kiyita okutonya, ate nga piki eno we parkingiddwa mukayumba waluo chako stove watu jite sigiri gambi wakubanti yavudeko mliro guno kwa

0: Anga Wando. Isawe ni simba ya bisangone kutusi wako.
1: Chakala, akomye wo na manyika mirundi ebiri. Wefunile rock boom oba silverback energy. Kebera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom

0: Ziweze nya ezakala samayanzi tekunaita dakika yonna. Mwasuze mtano banafa abatuuliriza. Agobudde buno kuseddume lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Sentai. Akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga olunaku olwaliro katandise okusunsula abo bonna abaagala okwesimbawo ku bwassente obw'ebyalo mu kulonda okugenda okubeerawo omwezi guno ennaku z'omwezi 28. Ssekamu w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi agamba nti enteekateeka eno yakufundikira ku lunaku olwa Sande Sabiiti eno era akowodde abo bonna abaagala okwesimbawo okweyambisa omukisa guno.
1: Okuvuna ku olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogw'omusanvu okutuusa ku Sande ennaku z'omwezi 19 guno omwezi ogw'omusanvu z'ennaku 5 akakiiko k'ebyokulonda kagenda okuba nga kasunsulamu oba nominations z'abo bonna abaagala okwesimbawo ku bifo by'abassentebe b'ebyalo oba LC1 chairpersons. Okusunsulamu okwo kugenda kubeera ku bitebe eby'amagombolola sub-county oba zi town council oba ku municipal division. Kujja kuba nga kutandika saawa 3 ez'okumakya okutuusa saawa 11 ez'olwegulo buli lunaku. Okuva olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogw'omusanvu okutuusa ku Sande ennaku z'omwezi 19 guno omwezi ogw'omusanvu.
0: Mucunguzi era atubuulidde ne ku bisaanyizo abantu bano bye beetaaga okukkirizibwa okwesimbawo.
1: Bwe oyagala kwesimbawo ku bwassentebe w'ekyalo olina ekisooka okuba ng'oli munnayuganda, ekyo kimanyiddwa, olina kuba ng'oli munnayuganda. Omugwira takkirizibwa kwesimbawo oba kuba kalulu oba kulonda kuno okuliwo okw'abassentebe b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala. Ekyokubiri, olina kuba ng'owangaalira mu kyalo ekyo w'oyagala okwesimba nga ssentebe w'ekyalo. Ekyokusatu, olina kuba ng'oweweza emyaka 18 n'okudda waggulu egy'obukulu. Ekyokuna, kwe kubategeeza nti okwesimbawo ku bwassentebe w'ekyalo teweetaaga buyigirize bonna mu mateeka. Ekyokutaano, tewali nsimbi zonna z'owaayo okusobola okusunsulwamu. Akakiiko k'ebyokulonda kaagala okusaba bonna abaagala okwesimbawo ku bwassentebe w'ebyalo nti mulabe nti mulina empapula ezo eza nominations, mujje empapula ezo eza nominations muzijuze bulungi buli kimu ekyetaagisa okujjuzaamu mu foomu zeezo.
0: Mu ngeri y'emu akakiiko ak'ebyokulonda kaliko ensisinkano gye kaabaddemu n'abamu ku bannabyabufuzi okuva mu kitundu ekya Buganda nga bakuba ttooki gattako n'okwefumiitiriza ku ebyo ebyaliwo mu kulonda kwa bonna okwaliwo ku ntandikwa ey'omwaka guno gattako n'okweteekerateekera okubindabinda okw'abassentebe ab'ebyalo. Kakati abamu ku bannabyabufuzi baabuulidde akakiiko ak'ebyokulonda nga bwe kaayemererwa okukola omulimu gwako omutongole. Gamba wakati mu kubanga ebimu ku ebyo byali birina okukozesebwa okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda newankubadde nga byaleetebwa, ebimu byalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo gamba nga obuuma obwaleetebwa okulondoola akalulu. Kakati ebigambo bino byonna omusasi waffe Margaret Kayondo yabireese era biri mu alipoota gy'ogenda okuwulira.
2: Bano balumiriza okuleeta obuuma obufu era balumiriza n'abo bennyini abaali bayambako okulondesa nga tebaabugumizibwako kimala ki bye baali bakola abamu nga tebabitegeera, so nga ate balumiriza n'abasirikale abangi ennyo abaayiwa mu kalulu kano olwo ne batandika okkuba abantu emiggo. Bino byonna bibadde mu lukuŋŋaana olubadde ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka ng'olukuŋŋaana luno lwategekeddwa okutunulamu ebyo ebitaagenda bulungi mu kalulu era n'ebyo ebyagenda bulungi, so nga ate n'okutema empenda butya bwe bayinza okutereeza ebyo ebitaagenda bulungi mu kulonda okujja ng'era akakiiko kano kaakulembeddwamu Kamishona Hajjat Aisha Lubega guno yatwala Central Buganda Region ate era nga ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulondesa mu ggwanga. Nga olukiiko luno lwetabiddwamu ababaka ba gavumenti, aba poliisi, abamaje, bannabyabufuzi n'abo ababakiikiridde era n'abannabyabufuzi abalala ku mitendera egy'enjawulo. Kasirye ng'ono ye munnakibiina wa EDF era nga ye muwandiisi waakyo wano mu kibuga eky'e Masaka ategeezezza nti obuuma obwaleetebwa okulonda mu kalulu akawedde bwali bufu nnyo, so nga ate n'abo abaali balondesa abamu baali nga si batendeke kimala. Era Kasirye mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
3: Kasirye Joseph Emmanuel ndi registrar wa Democratic Front mbendo bendo lye Masaka tulimu kukola evaluation ya 2026 akalunga kafanana tutunulide ensonga ziwerako naye esinza okuvaayo ye ya teknolojia eyaleetebwa kumpi kusawa evanyuma wakati mukulonda naye ekivuddeyo obulungi kiri nti teknolojia oyo we bamuleeta mumenyefu ekisookera ddala National Voters Register Electoral Commission egisoko kolamu information ya nira kale cho indo chugumikiriza nini ya yipatiketa register bone bajiita voters register kakati we bajireta ebijukwatako okubifeedinga mu systems ez electoral commission tebili.

0: Yusemu baleete ekiteeso ekirala kyokubanga enkola eno y'okusimba mu mugongo egenda kuleeta empalana ey'amaanyi era mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
1: Twogedde ku bintu bingi n'okukyusa amateeka nga kuwatagane n'omulembe guno mu nkola ey'okulonda. Enkola ey'okusimba mu mugongo nkadde nnyo era etera kyalaga bugunjufu bwawano waffe. N'olwekyo nakyo bammemba bakyogeddeko abazze mu musomo guno.
0: Ate ye omumyuka w'omubaka wa gavumenti mu Kyotera District RDC Kagugube ye ayiraanenyeza akakiiko k'ebyokulondesa nti bwe balonda abaana ababayambako basigala babanja era mu kiseera kino bali mu kattu olw'okuba nti abayambako okulondesa basiba babakubira amasimu ne mu ofiisi zaabwe nga baagala babasasule ssente. Bw'ati ayagala akakiiko ak'ebyokulondesa kasasule ng'abantu bano era nga okulonda kuwedde.
2: Commission twagala etereze nnyo mirundi mingi ng'okulonda kuwedde abaana basigala beemulugunya abo obutasasulwa mu buli abaana abo beemulugunyiza nnyo na buli kati tukyafuna amasimu ngaolyaga nti nakola mu by'okulonda funa nga ssente zenkale olaba okulonda kwaggwa.
0: Kyokka kamishona Aisha Rubega mu kwewozaako agamba nti ensonga zonna bazitegedde era balina okuzizzaayo mu kakiiko bagenda kulongoosaamu.
3: Katumanyi nti abantu bonna be tuyise wano be bannaffe be twakolagana nabo mu lugendo luno nga twagala batumanyise biki ebyagenda obulungi na biki bye balowooza nti tebyagenda bulungi tusobole okubitunuulira ate okubitereeza n'okwetegekera okulonda okulala okugenda okujja mu maaso kubanga okulonda tekugenda kuggwa kaakati.
0: Ensonga ey'obutasasula abaana be bakozesa ategeezezza nti nabo bano balina ekizibu tibabagamba okwewandiisa amannya gaabwe n'okuwaayo ennangamuntu kyokka ate amasimu ge bawandiisayo okubateekako ssente gabeera nga tegali mu mannya gaabwe ky'ekizibu ekibalemesa okubasasula.
3: Naye twabagamba nga tubawa emirimu tetugenda kubasasula ssente za kashi. Etteeka litugaana okusasula abaana kashi naye tugamba tubasasule butereevu ku akawunti zaabwe naffe ssente tetuzikwata kati ne batuwa amannya gaabwe ne batuwa n'essimu nga teri mu mannya gaabwe. Bwe batuuka eri okusasula essimu teyogera kye kimu na wano oyo bamuwandula ate bangiza esimanyi nti mu Uganda abantu bangi batambulira ku masimu gatali mannya gaabwe nali nze sikimanyi.
0: Abantu bangi nnyo abalala abeetabye mu lukiiko luno okuwuliriza biki ddala ebitaagenda bulungi mu kulonda okuwedde. Ku lwa Radio Simba nze Margaret Kayondo wano ku Hotel Boulevard mu kibuga Masaka.
4: Ate waliwo omusajja omusuubuzi ow'emyaka 55 egy'obukulu Watawe James ono ng'abadde mutuuze w'okukyalo ekiyitibwa Bwodada kisangibwa mu disitulikiti ey'Essironko atomeddwa emmotoka ebadde ewenyuka obuwewo ku luguudo olwa Tololo gye biggweredde ng'alemberembye olw'ekaganga. Kati okusinziira ku Roger Staitika yayogerera poliisi mu bitundu eby'olusozi olwa Elgon songa eno bw'ati bw'agirambulula.
5: Okusinza ku information gye tufunye kigamba nti Watawe James abadde abranchi nga Kaguta Road kati ngabeerawo wa pichi omu abadde abba mu bitundu bya Sleeping Baby ng'adda muli side ze Tororo. Kati ono mu due process y'okukrosinga okukonnectinga Kaguta Road ono avudde eno speed n'alyoka amukuba n'amuza mipiira gyaki egya lukulula leeno era okumalizanga mubetense n'afiirawo. Ono owa boda amukonye okumuza mipiira gya truck adduse naye tukozesa obukugu bwaffe okulabika nga naye azuulibwa era asimbe mu mbuga z'amateeka akangabulwe.
4: Waliwo ne bambula w'omuliro asaanyizaawo obuyumba bw'abantu mu disitulikiti ey'e Masaka. Twaha Kasirye ayogerera poliisi mu Masaka ey'obuvanjuba byonna biibino abirambulula.
6: Apoliisi yaffe wano mu Masaka disitulikiti ng'ekolagana wamu n'eyo ekitongole ky'okuzikiza omuliro giyite fire department bali mu kunoonyeza ku ki ekiviiriddeko omuliro ogukutte obuyumba obubiri obw'amabaati mu kitundu ekimanyiddwa nga Kusatu Resettlement Camp nga bano abawangalirawo kigambibwa bava mu bitundu by'e Nansere ne Rambu oluvannyuma lw'amazzi okwanjala mu bitundu mwe bali bawangaalira nga tebasobola kugenda maaso na kubeerawo. Bano kwe kuddukira mu bitundu bino bimanyiddwa nga Kusatu babeere nga bawangaalirawo essaawa nga nnya eddakiika 3:35 omuliro gwakutte akamu ku buyumba nga kigambibwa badde mu pikipiki eyabadde eriko akatuli ku tanka era ng'amafuta gali nkinga watu kiyita okutonya ate nga piki eno wepaakingiddwa mu kayumba waliwo chako stove watu kiyita sigiri egambibwa okuba nti yavuddeko omuliro guno kwata ennyumba eno.
4: Eddakiika kati ziweze 11 ziyise ku ssaawa nnya ez'akalasa mayanzi.
7: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
8: Enuye sawa yendala
9: kulubogola
8: Simba kabum. Mbozi za makaza tabuse kati DNA wabana vamkebera.

0: mutima na inga mpozi bamuise super chance nga lwa mne king saa zile dacheka kumi enzula yokuwele sawa etani zencha unako lwalero ncha kuwa maulira gafa mubitundu ebyenja ulo kansala muwaya owena jemba
1: katuwe guli wazukuruwa mugenzi mikaili ya useka kasanda kwe wali ku radio simba batu mbude konye guli lede nina njagali gendiri abantu abatambuze ebintu ebivaamu sente nga mutambula ne sente mwegendereze kati ababbi bangi atenga bamundu olunaku lweggulu ababbi bagoberedde emmotoka ya bia era bwe yabadde eraga sayidi zaawe matugga bwe yapaakinze ababbi ne bayingira munda ne basalako buli omu eyabadde munda ne bababbako amasimu ne babakuubaakuba ekyaviiriddeko ne maneja w'ekifo eky'okumukuba essasi era bagenze omutwala mu ddwaliro ebbombo embeera si nnungi kakati bannaye mwena batambula ne sente mwegendereze
0: ayo nga nkujjayo waliwo kasule ali emachinge
2: nkoni nanyini tutu amatokole kuweleza gwanga nze kasule wechibirizi bamunani kandi machinde lukuli kubucha madamu koni zikizambu ze kuzaviliane na kasongola dije rwasa kusungu wa corona katongole ali manjira bazongere ali chibirizi bamunani ka omuyimbi suna mulema ali nkoko onje dune kochi isaya tebamu kuredio simba madamu koni tegule nakusakide liyabade wano emachinge zoni bajita katimbo madamu koni yewali abavubu abasajja ababadde bavuga buno bupichi bwa uju abagoberedde owaboda nga weseko omusaabaze madamu koni owaboda no weyaweseza omusaabaze amutwali jayina okulaga kumbe bano aba uju bamujirako madamu koni kyebatategedde nti bano aba uju babagoberera era balina n'ebiso era weyatuuse waalina omuteeka aba uju ne babeekiika ne bajjayo ebiso ne babagamba muleete buli kye muyina engeje bwabadde banzikiza bano tebasoseza babiso ono yabadde atudde n'asooka akaayanira essimu era okumaliriza madamu koni nga eyakaayanidde essimu bamutemyeko ebiso bibiri era ne kaakati wenjogerera apookya na biwundu akyali mu ddwaliro aba uju bano ne babba owaboda essimu ye ne bajjako ono omusaabaze sente n'essimu ne bakuliita nabyo nete bannategeerekeka okunoonyereza kukyagenda mu maaso
0: ka tusabe kuzuule anyway ziri edakiika musanvu ezibulayo okuwera essaawa etaano ez'enkyawa olunaku olwaleero gaweereza mikwano gyange abali ku miriraano nga gwe wayamba afuuse ekizibu.

0: Sere vuano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simba mfalogome yedembe Mathias Waluka Gaga Martino Nakarembe na yenku wadeo ni Aneti na Andu Jaga Martino Nsosotola waneno kulubogola simba zikuda wa sawa ya fena kaimba chamu agenda ka Black Sugar ngatali wa mne Kemiko Ali atene yenku wayo Tebimala waneno kulubogola simba ne Doreen Feva wama wama katino tugenda kwe yunga kasera kacha naku zile dashika makumi ya bile zaka itakusawa tano ezencha una kuruwale no akada kacha naku ketugendo kwe yungako abantu nga batu lombo jerebizi weba isemu na wawe batu use soko ulile bino
1: no World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tuja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico Foxa tunga 15 July kusama nyeze chilo England bubefu kena Argentina yeah teri kusumagira Broso Mutabizi Chuaman Segawa Abudi Abimu na Uganda Aisha Powers Hassan Kazi Wesava Omukambodia Wesava Saja Nesuna Julius Wesaja Fumo, ngagu kutusubako, bingo masavu, gonyiga stabili tano tano star, chenda mwemu hash, nebetika, aba wangu zi mbeting jebe yunira, kune mipire jikuwa munda, gonyiga stabili kumi star, kumina tano star, kumi hash.
2: World Cup 2026, hear the crowd sing it louder.
3: Oyagala kuweleza nsimbi awantu wonna mu nsi, nenkola ya Pride Bank, eya Telegraphic Transfer Service, osobola okuweleza sente wonna woyagala mu ngeri eyesigika, nga nyangu, awatali kweraliikirira, kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya dwaliro, oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga, wetuli okukutaasa, kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero, ofuna obuweereza buno. Pride Bank Limited, erungamizwa banki enkulu eya Uganda, nga ne sente za bakasitomer, zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Pride Bank Limited your growth is our pride
4: Muli mutya bantu bange ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola newankubadde nga guli gutyo tetulina kweraliikirira kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnya ku nfeete mulina okukimanya nti bwoba n'omusujja okulumwa omutwe obunafu mu mubiri kulumizibwa mu nnyingo okutanakoba okusesema oba n'embiro kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe
5: kino nga kitiisa bannange kaakati kiki kitulina okukola
4: bw'oba ggwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno ddukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe kufuna obujjanjabi okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera jjukira Ebola omusujja siriimu n'endwadde endala obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
6: Reggae Live in Concert at Cool Air Strip na Musambu August che Jifuru e Chigenda Kumera e Chomwang Get ready! Akba the biggest Ugandan show! Mustaili ya Kikompora! Waguru Matara! Screen, stage, ne sound! Ngabyo na! The Phenon Records! Singe mtuare satwe! Are badi ngo konsa momo! E mtuare vili! Vyeje mtuare tano! Are badi ngo kuse kumomo! E mtuare satu! Emeze yaba ntomu kage ya milioni biri! E yaba ntomu nana ya milioni satu! Ate gold table ya milioni tano! Nyiga kamu nye nye mumu kaga tano kamu nye nye biri zero! Otunga tiketi ya! Wawe! Reiji! Yata hawe sen Uganda na maani! Hati ninye tabe mbara! Hababu shenyi! Higara, Biantonde, Habeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachitera, Nach Honda. Hey, no shot wakara mwe vyani vyanyu wa mate. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Koronoa Airstrip, Musambu August. Bite gekenwa, Abitex Promotions.
1: Omulimi East African Seeds Uganda Limited kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited ekuletede kasoli okuve Kenya hodari neka H500-43A unonga omerera nyo azitoa avamu akaunga kaoma nga kulira miezi 3 atenga gumira omusana nga buli eka evamu akati wensawa 3 na 35 isigo ya kasoli ke H500 ne hodari jisanga wali Shoprite Kampala ne ku ofisi za Fake Kawempe kunya kuchambuka Kawempe Muslim ne maduka gatune isigo ne dagala okwetolola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga uwe noti msambu noti nya hathiri mbili asatu musatu noti satu
7: akasera kachanako chanako teba balua wabula mazima ageyo gerira Nkwaniriza nnyo mu kaseera akakyannako.
0: chanaku si baluwa gaba mazima ageyogerera nimbe baza mwina abayamba ku bantu baffe mwebale nyo mwebalire ddala mukama bawe nyo omukisa nina wano omukyala bamutemako okugulu twagala tuwulire ensonga zitambula zitya okutuuka okumutemako okugulu bakutemako batya nyabo akazindalo kakuli maaso bakuyitaani amannya
8: nze Nabire Jeneti
0: Nabire oli wa myaka emeka
8: ndi wa myaka 7
0: Nabire bakuzaala wa
8: banzaala disitulikiti Kamuli
0: okulidde eyo okulidde Kamuli oba okulidde eno Kampala
8: nkulidde Kamuli
0: wazaalako abaana
8: nazaalako abaana
0: abaana bameka
8: abaana nga 7 naye mukama
0: yali oluzaala mu mwami ani
8: nazaalako ne mwami Silvestoni
0: ani
8: Silvestoni Galubali
0: oyo wamuzaala mu bameka
8: abaali babiri
0: abaana baffe baafaaki
8: baafanga bulwadde omu yafa mu musaayi nga ataliimu musaayi
0: ate omulala
8: omulala naafa lunkusensi
0: kati mwami erinnyo lyogedde mwami ani
8: Felistoni
0: nemusigala nga muli mwenna oba nemwawukana
8: yafa nga tuli fenna
0: omwami oyo yafa bufi omwami afaaki
8: abeye buseesa omwaka gwentajjukira ogw'amafuta
0: abaali bagenza okusena amafuta ku kimotoka yafiiramu abo otyo naasaanawo n'abaana be
8: nedda nasigalawo yafa yekka nze nensigala n'abaana nentoba ne bafanga nga ye yafa
0: hati wadda mu kufumbirwa
8: nentuulaawo nali nkyali muto era nenfunayo anjogereza era nantwala
0: mwami ani oyo owokubiri
8: owokubiri yali wana suuti
0: mwami ani oyo
8: yekisaami
0: wamuzaalira abaana bameka
8: abaana baali basatu
0: otyo
8: ababiri ne bafa nga bato omukulu naakula yafa nga alesa abaana babiri era mbalina
0: ng'ofiiriddwa nnyo abaana kati tolinawo mwana yenna
8: ndinawo
0: ekitegeeza wafunayoera omusajja omulala n'ofuna owokusatu n'ofunayo omusajja owokusatu naye n'omuzaalirayo
8: nemuzaalirayo
0: bameka
8: nenzaalayo ababiri nenzaalayo n'omulangasa
0: omulangasa kyeki
8: omulangasa y'omu
0: omusajja era omulala
8: omulala
0: okay olwo gwe wakolanga mulimu ki
8: nga nnima nensuubula nga ngendanga mu butale nensuubula mukene nenyaanya yonna
0: kati ono gwe wazaalamu omulangasa yaaliwa omwami ogambye wazaalayo ababiri
8: twakamuziika omwaka ogwo
0: era naye yafa kati wakafiisa abasajja nga baana bataano
8: basatu
0: omwami yafaaki
8: yafa ng'azibikira
0: ebyabasajja
8: naye twali nga twayawukana dda nze nentuula eri ewange ejembe eri enamungaalo
0: ewa
8: enamungaalo nengulayo akapoloti
0: enamungaalo emanyiyo mukatawuni awo otyo
8: kati omwana aliwo omu wa kansa
0: omwana wo ate yalwala kansa muwala mulenzi
8: muwala alina abaana be
0: kansa wa bbeere kansa waaki
8: owomumamiro
0: katonda wattu kale kati tudde ku nsonga ezikwata ku ggwe buzibu ki ogwakutuukako obutuuse n'okuleeta wano
8: bansalako okugulu
0: okugulu kutandika kutya okutuuka okusalako
8: okugulu okwo nalwala kabootongo
0: otyo
8: endwala kabootongo ne bandagira okugula obudukwa
0: ani akugamba nti olwadde kabootongo
8: eiganga bankebera eiganga ne bankebera eiganga
0: otyo
8: atigenda ogula obucupa buna
0: obwaki
8: obwa kabootongo ne bankubako akamu ne bagamba nti omwe buli wiiki bakugenda kukubakamukamu
0: ab'eddwaliro lyeiganga be bakugamba
8: nentwala obusatu
0: kati olwo eddagala bwewaligula obucupa buna ne bakukubako kamu nodda n'obusatu ewaka ne baga nti onoofuna omusawo n'alikkuba
8: ne bagamba nti eyo eriyo abasawo nti eyo bona jange eno nti eriyo
0: otyo
8: nengenda nemugamba nti
0: nofuna omusawo kukyalo ng'alina ka kiriniki
8: nti onankubangako eddagala lino lyebangambye eyo okuddayo sirina transport agenda n'okukomawo ati nja kukubanga
0: otyo
8: nangamba nti onampaamu mmeka nti gw'omusawo gw'omumanyi nangamba nemugamba nti nakuwa akasanvu nagamba nti ezo ntono
0: obucupa busatu
8: ati ezo ntono onampaamu akanaana
0: otyo
8: nengamba ngenda kuwa ati olina empiso ngenda kufuna empiso
0: otyo
8: kati
0: sooka oleke mukyalo ebyo byonyumiza byaddi nga bwogamba bya biseera ki
8: bya mu mwaka gwebantamala okugulu
0: mwaka kyogwo
8: guli
0: 2025 2024
8: 2024
0: 2024 otyo omusawo akugamba nti genda onoogula empiso nti ye
8: kati bweyanyesa eddagala
0: noleeta empiso
8: nendeeta empiso ne bamuyita eri yaganda okukomawo ng'obulezi bukwasi
0: kiki
8: nga tebufuluma
0: ngaeddagala likutte eddagala lyali lya muzigo otyo
8: nangamba nti enezibikidde gule leeta endala nemuwa endala
0: empiso endala
8: kukuba ku kabina gwebagamba okuba ku kabina ye nakuba kuki ku kisambi kuguno taano nakuno taano
0: empiso
8: esiisi esiisi
0: yazaawulamu otyo
8: kati olwo nengenda kati nenkomawo olulala nga ennaku ziri zikozeeki zituuse kubanga bangamba nti lwokukubanga ku nnya olunaku lwakuna era lubeera lwakumeka lwakuna era nengenda era nemusanga kati nankuba eddagala kuno mbutiyesite ebya muziisa kuno nateyo omuziisa nengenda ewaka
0: kati oyogeddemu ku lusoga kati nembyerabira sibitegeera omuziisa kyeki
8: omuziisa oba
0: kalekatiwalete mumusuwa
8: omusiwa kati nengenda nga omugulu nga guluma
0: omulundi ogwokubiri era yayawulamu ezokukuba ku magulu gombi
8: kati nengenda okutuuka waka nga siomugulu guluma nga
0: gamba omusuwa gwamubula teyaguteeba oba yaguteeba
8: bangamba abayiganga mbu guno kyova tegwafa teyateebya musiwa naateebya guno tegukwatagana naddagala eryo kati nenkaaba nentuma omwana nti genda ontumire onkobere
0: neibajje
8: najja abantu nebabeera wabadde ki nebanyongola nebantwala mudwaliro enene eri
0: enamuna
8: lwenyini olwo nebantwala enamunga nebagamba nti bamuyiseewo eiganga eiganga nebampa ekitanda nebanzijanjaba nebakira buli kimu
0: kati bo eiganga nga bagamba nti empisa gikubye bubi otyo
8: ati eteekwa kubwa ku kabina
0: so si mumusuwa otyo
8: nebanzijanjaba nebigaana nebansindika ejjinja nebansalyako eyo okugulu
0: okugulu nebakusalako okugulu lwaki bakusalako
8: anti nga kwadugala kwazimba nga kwatandika n'okuvunda
0: otyo nofiirwa okugulu
8: kati bwe tubadde awo nebansiibula nga oli yadduka dda nga tetumanyi negyeyagenda kati nebangamba nti ewuuzi tokukomawo eno kukugiramu eno wuuzi bagenda kukugiramu enamungaali era bwe nakola nebanzijjamu nembeerako awo nga nebantwala ku piki nga siwuliramu bulumi bwonna nga sikuwonye naye nga obulumi ennyo nga bwakendeera kati natandika nga mpolampola nendaba ekifunfunyi neva nendaba ekifunfunyi
0: ekifunfunyi kyeki
8: nga kikwasebwe kiti okusanyalala nga kusanyaladde okugulu kwonna nga sisobola olinga
9: anti kati ngate bakutemako kati kuno kulala kwa batanatemako nga kwekusanya
8: kwenyini wano webasala wano wenyini wano webasala nga mpulira obulumi obwo okugulu kuli bwona bwebajjako nga guli weguli oti kweguli naye nkwatakoko nga siwulira nga sigula bako
9: ngowulira ngaokugulu okukyaliko
8: olw'obulumi obwaliko edda guli gwebajjako nengenda mu idwaliro eiganga nembabuulira ebampa treatment nti giranga bwotekisasaize okola oti emirundi ekumi ogire oti emirundi ekumi oti emirundi ekumi oti emirundi ekumi buli lunaku ku makya n'olweggulo nengezaako ne bigaana n'enzira yo ejjinja ye bansalirako ne bangamba ati omuntu nga bamusaseeko okugula oba okukono omukono gwako gukola ki ebyoebyo obulumi bujja naye ngamba musawo gwbatakusalako muggulu oba kigere oba mukono wategeere oti ati ebyo tubisoma busomi awo nezzamu amaanyi ne bampandika treatment nti mu maddwaliro teri ddagala bakuwandika buwandiikizi n'ogenda n'ogula nenfuna obuvaganya nemalayo doozi saalabako era nenzirayo ne bagamba nti katukukyukizeeko eddagala lino nali era saalaba nga bikola ki
9: nga waliwo enjawulo
8: nenzija emulago
9: emulago jaddi
8: era empapula nzinazo muno
9: nobaomulago wa jaddi
8: najja omwaka ogwo oguweddeko
9: 2025 otyo
8: era nebampandikira treatment nengula nenkozesa nga sirabako bikola ki bikolawo
9: kati ekiwundu kyekikuluma
8: enyama yonna eruma neyokukolera oti muliro nebabuukira oti muliro nebaba oti basibye ngaosibye ekintu nokinyweza ennyo bwoti obulumi nempulirangaobusabika
9: nnyo okugulu nokikutafulumya kawewo
8: nedda anti wenganga sisibye sisobola kutambula gira bwe guti olwenyami aha
9: katize wane wakoni ku radio Simba ensonga ekuleese
8: ensonga endeese nga sirina buyambi kuba ndina mwandu abaana nkubuulidde nga katonda yampa naye bweyantemeratemeramu ntyo bwendi kuba n'okusalako okugulu okwo batundako akapoloti bayagulako akapoloti nebatundako nasigazawo kanju kwokka ebyo treatment eyo yonna njijjanga muki oba olina akabuzi akakoko obwebityo nabamuntu abanga biirako okugendako oba mumisigiti
9: eyoyagala abantu bakuyambe batya
8: bangambye nti kwasatu kwasatu nga treatment tukuwandikidde ogifunye nga ogikozeseza nga tewali njawulo bagendako sala omugulu okugulu okwo basala nebalekako enyama balekako enyama nnene enyama nnene
9: kati bagenda kuddamu basaleko kyetagisa sente emeka
8: simanyi kubanga ejjinja batusalirako obukadde bubiri oba eno bakendeeza babongeramu simanyi oba guli gwali
9: mulambagwali
8: mulamba nekitundu simanyi kyebanangamba naye bangamba kwasatu naye era empapula ziri muno kubanga sinabakusubulirako
9: kale weekubira omulanga
8: nsaba abawuliriza ku lwediyo Simba nze naabirye jeneti ow'emyaka 75 nsaba ku buyambi bagenda kunziramu okugulu kuno era saawa eno genjogerera ndi kujanjabirwa ekiruddu alina kaalinako anyambeko ku bulumi bwendina obwekitalo obwokugulu
0: akadde kakyanaku sibaluwa gaffe gaba mazima geyogerera era mbeebaza mwena abayimirirawo mu kuyamba tukoze omulimu era namwe mukoze omulimu mwebale nnyo mwebalire ddala myaka 75 naabirye amaanyi ene wala gabadde gakyaliyo naye agamba nti ate ne paati eyasigalako awuliranga kugulu kwe bataasalako obulumi bwonna bukomawo yali azadde abaana 7 abaana bazze bafa omu ku munne ku munne ku munne ate nga n'asigaddewo ekirwadde kya kansa ekigambo ekyo kinkalubiriza throat cancer mu mumiro nabwe ekityo nakyo kimukola ki kimuluma 0772 477 tulina ne 0752633333 omukyala ku myaka 75 ali ku miggo ate bamugamba nti era twagala twongere tusale kugulu osobole okukakkana obulumi ejeneti naabirye kansooka enzigye obubaka buno ate nzigye nga tuyamba
10: akaseera ka
7: chanako chanako teba balua wabula masima ageyo gerida
1: eno wali kapu tosunara tosumagira teri kwebaka tujako kesa tugena gunyumi wafena live okuva mu America, Canada ne Mexico waksa tunga 15 July usawa nyeze chilo England bubefuke na Argentina yeah teri kusumagira proso mutabizi chua mansegawa abudi ya bimu na Uganda Aisha Powers Hassan Kazi we Sava omukambodia wa Saba Saja Nesuna Julius wa Saja Fumo ngagu kutusi wako bingo masavu gonyiga stabili tano tano star chenda mwemu hash ne champions bet wangu langa champion mne mipire juku wa munda gonyiga stabili kumi star kumi na tano star kumi hash
2: World Cup 2026 hear the crowd sing it louder
10: chandala chandala chandala neke sibi
11: Chadala neke sibi banka ekomi ya wamu manyi gwebula wa account yo wabateka yo senti okusobola okugizobu jia ofunua mkisa okwe wangulida mirabonga airtime data bundles okuteka yo mkujia yo senti

0: Wana kushenda mumu samba kasatu femfe radio sime mpologome ye dembe ye salongo siraje agambari mulavu ne tiktok andi atuzaye rugogo salongo siraje bwa abikola mganda wange mbela wali kumuanjont wana salongo anyway akadachika kala vikanga katuwede kone njagala kuwa mlamwa otuwe endo woza yo gwebi ntuwa bilabe otia binonga bitu usemu makago sima nyoba kadeka na atugani nari manji
1: Omulamwa gw'olunaku Omulamwa gw'olunaku Mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya pala pase kakati tesa nawo wulirwe Mosimba taxi
0: Voice note yakola wawo 0708 82 0 agambye banange munyambe mumpe ku magezi nino omwami yampa sa eranga ya twakola bulungi nye mikolo wabula omwana nabula mumaka kakati no senga na asalawo balete omwana okuva mu family yaffe owatatu omuto nti abera wonga nkolerako ku mirimu naye omwana ono agenda okujje waffe nga yalaba alabadda abasajja kakati no nze bwe nagenda ko mu ddwaliro nga nebuuza kiki ekiŋŋaanya okuzaala ne baŋŋamba nti ebyo biri bulungi nnyo naye obuzibu bulabika buva waaki wa mwami omwana abadde yakabeerawo emyezi mitono kakati agamba nti ali lubuto omwami wange ye yamukozesezza ate ng'omwami naye akkiriza nti olubuto tekwa okubanga lwange kyokka nga nze mbaddewo ebbanga lyonna nga sizaalanga obuzibu buli ku ki ku mwami kakati omwana ombwobuwala ono singa gwe yaleeta owataata omuto atandisa okumpisa obubi anyigiriza mu maka gange ate nga ndowooleza ddala nti n'omwana gw'agenda okuzaala si wa mwami mumpe ku magezi eno embeera ngikole ntya kubanga omwana ali lubuto ayagala kungoba wange oba nange nfuna olubuto ebbali 0708 82 0 abeerawo omusajja nga ayagala mwana fezaale olujja ebbali olumubirawo ddu luluno kale 0708 82 0 nkomawo n'amaloboozi gammwe mbwe omwana yafunye obuto naye omwana abadde tasambagala ayisa kugulu mu nju ate ayagala bagane nti olubuto lwa mwami oyo eno embeera egenda kukwatibwa etya

0: Wa kooti enkulu Simon Peter Kinobe n'alagira nti yaliko omuyizi ku ssomero lya Saapolo Kaggwa na Swift Katongole aliyirwe ensimbi obukadde bw'ezaaku na butaano oluvannyuma lw'okukubwa abasomesa babiri emigga emizibu yali nga akyali muyizi ku ssomero eryo. Omulamuzi ono agamba nti newankubadde Katongole teyaleeta bukakafu obulaga nti okumukuba kwamuviirako okukosebwa ku mugongo. Naye ate essomero lisaanidde okubanga limuliyira olw'ebyo bye lyamutuusaako. Bw'atyo omulamuzi Kinobe ayimiriza n'enkola ey'okugaba ebibonerezo ebikakali eri abayizi ku ssomero lino ne bannaalyo, n'ayongerako nti kino era tekikkirizibwa mu byenjigiriza eby'eggwanga lino. Akati omusango guno gwawaayibwa Katongole mwaka gwali gwa 2014 okuyita mu nnyina Lira Babirye. Katongole ono yali ayagala essomero lino likole ku bisale bye eby'eddwaliro okukosebwa kwe era liragirwe okuvujjirira okujjanjabwa kwe okusingawo ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya South Africa. Kooti era yakitegeera nti mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka ogwa 2011 Katongole yali omuyizi ku ssomero lya Saapolo Kaggwa Primary School yakubibwa emiggo omusomesa we ow'essomero eryo kubala Grace Rumu oluvannyuma lw'omuyizi ono okugwa ebibuuzo bisatu mu kigezo eky'essomero eryo. Akati nga wayiseewo ennaku ntono nnyo, musomesa omulala Owino Joseph naye kigambibwa nti yakuba Katongole emiggo ng'amunenya okuleekaanira mu kibiina, newankubadde Katongole ono yali amutegeezezza nga bw'ateewulira bulungi. Katongole yategeeza kkooti nti okukubibwa kwamukosa nnyo, gamba nga mu bigere n'atuuka n'okuba nga tasobola kutambula, ng'addako n'okumukosa mu bwongo. Ekintu ky'agamba nti kyakosa nnyo okusoma kwe mu buto ate era nakikosa n'ab'enganda ze mu birowoozo. Akati maama ono ategeezezza kkooti nga bwe yatabaala amalwaliro agatali gamu okujjanjaba omwana we nga tannaba kubanga amwongerayo mu ggwanga erya South Africa okufuna obujjanjabi obw'enjawulo oluvannyuma lw'essomero okukkiriza okubakwatirako ku bisale ebyali byetaagibwa. Maama ono agamba nti era yatuuka n'okulekuyira ku mulimu gwe mu kitongole eky'amawanga amagate United Nations UN asobole okubanga alabirira bulungi omwana we ono asuuka obulumi bwe yalimu. Bo abakwatidde ekibiina ekya National Resistance Movement NRM bendera okuvuganya ku bwassentebwa obw'ebyalo mu kalulu akabindabinda mu disitulikiti ye Luweero bagamba nti tebalina kutya kwonna era bagamba nti akalulu kano bagenda kukawuuta buva era nti ekibiina kyabwe kyolekedde okweddiza ebifo ebisinga obungi nga bwe guzze gubeera. Kati embeera eno eri mu Luweero Town Council gatako ne mu ggombolola ye Luweero terina njawulo nnyo n'eyo eri katikamu, naye nga neno ebyalo byonna ebiri mu 78 bassentebe ab'ekibiina ekya NRM abasinga obungi tebavuganyiziddwa, so nga n'abo abatono abeesimbiddwako nabo bagamba nti akalulu kano bagenda kukawangula. Kati bino byonna okubyogera nga n'omusasi waffe Lwanga Musa okutwakunkumula n'atukuŋŋaanyiza bino.
1: Radio Simba etabaddeko mu byalo eby'enjawulo okubadde ekyalo ky'e Kasoma, ekyalo kya Katundu wamu n'ebyalo eby'enjawulo mu ggombolola ye Katikamu. Era bino byonna nga bisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero era bassentebe baayo bino bebatutegeezezza.
2: Tamuza Dabuli Chairman Kasoma Zooni tugidde emyaka kyo kituufu 25, kalulu kano akazze bannange abazze nabo batutandikire wamu tutambuze okuvuganya naye nga munnange omu yeye yatambudde mu kyalo n'alaba nti embeera tulina kukwatagana, yamaze okwewuliriza mu kyalo eky'omukisa omungi n'agamba chairman yanze ndi mugongo wabula nsabayo ku kifo kwanza tewali buzibu kwanza okizidenti anatambudde mbatuuze nga bagamba Tamuza Dabuli wadde nga afuze ebbanga ddene amanye ebizibu byaffe tutambudde naye mu mbeera yonna kati awo we nti wenyimiridde mukama wange.
1: Bwe tuvudde ku Tamuza Dabuli owe Kasoma mu Town Council y'e Luweero twelekedde ekyalo Katundu ekisangibwa mu ggombolola y'e Luweero era nga wano ssentebe waakyo atubuulidde nti ne gye buli eno tannaba kufuna muntu n'omu ajjayo mpapula kumwesimbawo era nga kirabi nti yandisigalako nga tewali amuvuganyizza.
3: Sinawulira yaggyeyo mpapula kunesimbako naye suubira wayinza obutabeera. Nze Fraga Bayala wa NRM era nenyumiza mu kibiina kyange ng'omuntu omukulu ndaba ti NRM erinawe yatujja ne tuteeka awantu awalala.
1: Dio Simba ebuuziza bassentebe bano bye basinga okwenyumirizaamu ebafudde ab'amaanyi mu bitundu byabwe era bino bye batutegeezezza.
2: Ekyalo kyaffe ekyo kyenenyumirizaamu nti ekyalo kiweereza obulungi, twafuna amaseppiti g'ekyalo, ne tufuna entebe z'ekyalo, ne tufuna amasowaani g'ekyalo n'ebikopo, naye ng'abatuuza empeereza yokka Kesingo bangu za wayakali ya chairman ya wala ifunga wali. Services zikambula itambulila mwa.

Sweetie Simbi, wemba na yomba muna we. Kutesen Simbi, wemba na kunyiza musimbi. Beautiful music, Bagaita Simbi, Bwejire Chiwala, Kaima Bagaita Simbi, brand new one from Bwejire Chiwala, Kurubogola, Simba Baba, good afternoon. Yogera kwena yo mugambe Simbi, bimbanga tuafuna mu butakanya mwana wa mama. Nchimanyo onyiga, uli muntu, ate nchimanyo uli muntu, nange ndi muntu, so Simbi. Bimbanga nakwata bubiru libwe, nafune zike, nendi koze sabubi. Nkwega hili densi mbi mfuna. Omunde unalabunu mpaka kade. Ndia kakwa hata burunji. Yogela na yengo olimu kaka msimbi. Tayagala malala. Mwaka hindi nsimbi. Mbutufululi benafune eche kumi. Eche wala nachiwa kwa musamvu. Nakwala mwenso vya unsimbi. Sasira baba. Mbira mwendi ujiraba. Nsimbi. Mbutubanga, wabango bade wanyigira. Wabango kare, wanyigira jiwa ulira mwobu bi. Leka tuchogereko. Katuchogereko. Wabanga nina wena teka muku malala nga kufunye. Wabanga wena kufuna nga nina wena siza muku malala. Baba nzikiriza. Chiboko zonkubye zimara. Obuswanyu bwonkubye bumara baba Nsimbi. Nkwega ida tudemu tuogerenga abantu. Odemu onsembeze. Odemu onzize kugariyo baba. Yogela muna yango olimu kakam. Mgame Nsimbi. Amazima genyini. Tisobola kuba wotali na wachimanyi. So Nsimbi. Baba tudemu tukanye. Omutima gwange gukwa gara. Mula gento inayo mtu mulala yena Simbi

kuchana mwema samba kazi za satu ufema mfori ya simba mporo kamenu nja yete mbo sivi ya tao na wasizi na kwangu zaidi ya simba haka unge zikali ya rovu kose nsonga ngope zitambula na ngetutewe nsonga mbele ngazi kaya kaya mbele ngazi menya menya nga zitambula ngope zino kubira mpura mpura nse ya komanda wanu kalevu lomulevu savano baka maize msajia uwe kayunga zena ndaga kumikola batenti manya kasajia uwe kari kukwa florensi ntongo muyongono msimpi ni mana ye ntute wombe renge mikama mbimuka izamu mpura mpura waye omana ndongo ndiye uli abulunyo uli banemuka kansije of course ensinga samuzenga wezina kutambula abana bali mu taxi abana bali ku boda abana wena abatunda woli omukazi akatikati yo sazi no wobu tundo bo chakola akola bigadile sino wobu ja wateka kupanga jukiro buji tubuyingira o bili chitundu emwe muji memu emu chitundu bili ao nebo bata ngobuta ka sawa zino yengo likwadi yo simba mpola mpola okuva mitundu yo kwanga ebinja ulabali emubenda abali echechegegwa abali wafe kayunga abali echerima abali echitimbwa abali ali ebale wansi of course commander wonu nzali mu adana gawanze kastamera mu wanu msizo lyo sima ze byange sibi ali ya sibi amanyi nyonyo kudao ah sira nyo business okuja kala kuba ndongo nze kabwe manga mpiti dewo tama kunyo chamanje ngenda kulo bako bali awo mbo bantu kugambe mbo bambo ga chamanyi nyo ah ah nze program yange bali kuba disken okutamza damu za ndongo ngabe ina kutambula akamunga zika kutambira bulunji yo ali mu taxi akuru kutara avuga muruka yango dawa kampola mpola na mabagendo kola kaungezi mzema tudawo no disco sina nyo songa lebe gende jengenda kubanga kwasaganya tonsubira mu nyombozi ya makuru eri awo beta amza life ah ah indongo ebisika damu nja kubanga mfuna ngalonga akomiyewo kantandike ndongo kubanga yeye ndese wano mwana na badde wono ya gamu nebirungi byogere mulabiyo ko wano mpola mpola.

0: bankugambye nti World Cup weekend yeno mube mubende mwemwe mulide mpanga Jose Chameleon second promotion za mubalete dawo ku Stegro Hotel mutwalo gumu mitwalo ebiri meza ya mitwalo esatu abenga kubira omuziki gonna songa ateno bolaba ne World Cup nga bwegenda okuberanga etambula bulungi nyo dala butuba tuze tujja ne bannaffe abat 20 bet abali ku www.20bet.ug nosobola okubeera ng'osiba emipiira gyo bingi byosobola okubeera ng'osibako bano balinamu n'obuzannyo bwamu obwe mutera okubeera nga mulaba ababeeramu nabo n'enkuba osobola ogisibako bakutuusaako amulega ebyemizanyo naddala gafe agaawana ewaka be bagakutuusaako ate oluvannyuma ne tusobola okubeera nga nabo tugenda maaso kumanya ensonga nga bwe ziba zitambulanga nti bakutuusaako gafe agaawana ewaka
1: Gafa mugwanga Uganda. Ko 22 bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa akaunti yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoyita ku mukutu gwa 22bet.ug
0: kale wewandise ngoyita ku mukutu gwa 22bet.ug kubera ngo osobola okwera ngo sibawo zanye emizanyo gyonga bwe kiba kiri ku side eyo tewera birango ni manafa babo aba 22bet .ug bakutusaka agawano nenga tete tolina kubanga wera biranti mwabami abainamu obuzibuzibu bobanga oli eyunga gogama nti olinamu obuzibu bwa prostate enlargement nadala mwabami banafa ba BF Suma ye ansa bagamba nti kino kya banguyire nnyonyonyo singa oba owulidde obubonero buno wammanga omanya nti olinamu obuzibu obwo singa oba nga olinamu obuzibu wali eri bwobeera ng'ogenza okubeera ng'oli mu kufuuyisa buli kaseera ofuuyisa ate ng'olinamu obuzibu obwo ng'ofuuyisa oba ng'omusulo gwo tegugwayo bulungi nnyonyonyo olumizibwa omugongo omusulo gwo gubalaggala ogujja gwesiba okitegeera ng'omanya nti byonna byonna bizo oluusi ovaamu omusaayi mu musulo gwo bwebityo byonna byonna oba omanya nti weetaaga okubeera nga ofuna eddagala kale nokwa okumanya ebikwata ku bino n'omanya nti olinamu obuzibu mu bitundu byebyekyama mangu nnyo tolina okubanga batuuke bano banafe aba BF Suma baga nti bakuleetedde prostate laxa capsules ezijja okubanga zikuyamba akawagoko obutagaziwa oba obutafunda kubanga okugaziwa kibi ate okufuna nakyo kibi okitegedde kale okumanya ebisinga obakubire ku 0757715575 oba 0784215 ojja kubeera ng'omanya ensonga zonna zonna nga bwe zitambula naye nga tugaba tewerabira nti emipiira osobola okubeera ng'ogifuna yadde World Cup agenda gwayo naye Champions League Europa Conference qualifiers ezisooka zaatandise dda so emipiira egyo zibeerayo nyiga sita 210 sita 220 sita 43 ash n'onyiga okay ojja kubeera ng'ofuna ordinary ajja kubeera ngufuna ordinary VIP ne VVIP fumba abe yagikutereddeyo dabulungi nnyo n'omanyanga bwebiri ku saidi eyo ngenda kubeera nga nfuna waneeno mufumbe tube nga tukola okay oba nfuna owai mufumbe ndoza awo nfuna ndoza kakati okay kiwanja kya byamizanyo ngenda kuddamu mbe nga ngezaako okubanga amufuna kubanga kirabika gundi eno erinamu akangodira naye ng'okusookera ddala olunaku olwaleero minisita w'ebyemizanyo wali eri emengo n'okwewomuza oweekitiibwa Robert Sserwanga ng'alina banaffe aba badminton association okuli Simon Mugabi basobodde okubeera nga bava nabo nga batongoza empaka za badminton nga zino ze zimu ku bikulembera amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogw'asatu mwesatu agagenda okubeera nga gabeerawo bayo negenda kubeera edition ya mulundi gwakubiri ngaeyasooka gwe mwaka oguwedde yasobola okubeera nga beera ku nsonga za badminton so kati ku mulundi guno basobola okubeera nga bazitongoza naye batongoleza nga bagamba nti abazanyi 1045 bebasobodde okubeera nga badde bewandisiza online kati bano bagamba nti olaba babadde online 45 nga kwe bayise kakati webanatuukira okubeera nga bazanye empaka zino ate basu

0: Jawa inzo kuwela nga baweza haba zanyi Lunana njogera kumizanyo guwa badminton ni mwaba gumanyi Pakazi na zigenda kuwela nga zivela waleri ku CFK Badminton Academy Kisasi wezigeno kuwela nga zivela muli kumpi hao Wezigeno kuwela nga vita ambulira kusede kumwa banyumiru wa omizanyo guwa badminton kuludoro So kati njagala kuwela nga vayeyo Anainga nkuji kuzana to ina kuwela vila Kasenti kuku wangula ni wanafaba bingo masavu abadala bingo masavu wadala Dutibo Logistics ya kasenta kukau wangula changu nyo kwate simu yu kusawa na kubanga kusawa bina la chika makumi ya tano tuja kuwela nga tuzanya draw tuja kuwela nga tuzanya kaluwa kumwa wana basa mdo kuwela nga munyiga so nkukumiliza nyige nkumiabilizo ziwayo nogeza so mkisago ndo sabalo kuwela nga kasente ugamanti kankabele konyo nyo nyiga star bidi tano tano star Mwenda emu ash Nyiga ok Teka mupini ya mobile man account yo Ngambi star Bidi tano tano star Mwenda emu ash Nyiga ok Teka mupini Awensonga Lindi Yabagenda kusalake nkumi bili zoka Gowa MTN nibota vila kona airtime Vila kona nkumi bili uve nkumi nyoba kakaga Kusinjira kumini ujogeno kunjiga Teba kugana kunjiga nebe jivira mirundi etano Jivira mirundi kumi Kubanga ata uvota angazizo mkisago Agwa ya terwela kone ya time watch 12 obere kone mobile money 12 obanya waka kagoba mutwalo gwele bonye game rundi game ka obota angaza mkisa gwangule mitwalo ama 15 ngamyo nyiga star 255 star mwenda emu ash no nyiga okay note ka mupini no manya ensonga nga bwezili side yeyo byona byonanga bwebya bisobodo okubiranga bitambula ku side mufumbe Ngeza ko okufuna wano na ye bimala nebijira Simanyo bago ofuna bulungi
1: Okufuna bulungi
0: Ofuna bulungi
1: Simanyo bago ofuna bulungi
0: Wano wale oka feedback akakoma weno jendi Na ye Kandabe Okay Kali Tutandikirawo uri soko obuze ku bantu
1: abato uririza mwe bali nokubanga kufika nokubanga ku muri olunakulwa lero iranga eno yirubuka simba babo tambulye dalo okulonje nyo chwende tabe bizanyo kumpumbo singoto ingieno mokava esa kwalo nokubanga tutambuza ensonga ze
0: wale wasindise message wano ka message na agamba mbu ali mu kipale kye Konze simanyi
1: Olupanyo walo omuntu okumukuba walwe ino kusubira
0: Walwe omuntu bawera okusubira Wenyini awe tuba tutandikira Gati nga gwe ayagaliza Spain Yageze negwa ku Bufalansa Ne mukuba Kati ekibuzo nekibeera nti Bwaba dolabo mupira guno Spain nga si kwekaza Bufalansa woinache walabye ezanya mu kisawe oba nayo ya yatunze omupira nga moroko je wali ogamba
1: nali ngamba Egypt
0: nali Egypt yes
1: utafana kwa Egypt ne Bufalansa Bufalansa njia kwa kwagolo kwangolo omupira era mu ajira bye na ye ndoza nti waliwe bimwe byabakubye olunaku bwetwate twogera ku mupira ogwo Yene chintu chana wade yogira. Nengama nti Bufalansa inaba midfielder babiri. Spaini inaba midfielder basatu. Kile geza nti agenda kujia mchitari nga wajisinga midfielder omu. Mainzo jido mineti inga. Sima nyobo mutende si anachichuso vana asigala nechiche. Wango manyu Bufalansa samisawa midfielder babiri ne samisawa ataka vana. Wanga ya galava ataka wavereva anji. At problem jira sanze yoyo kubanti wadda amakati baga mututeko, baga dominating kubanga ne false nine guwa sambisa na yogo da kuma o makati neba wera ba midfielder wana gundi ya zabal obeda kuma o na yega ta makati neba wera bana kati ngabali wana kubabili kati chene uunyizo mtengesu wako Faransa inda alinga atachiraba kubanga uwe suso kujiramu uwe nore zanti kukujamu babiyoti Na dendo zanti mpocho kumuja kala inzo kuwa ya mje yoro kuwa ya wadai na yokani
0: Yerabioti guwa gani deo from the word gobo Obo jukira n'ebimu ku byasoose kati zimu zi free kick ezasoose ezamangu mangu ng'akuba ngatto blind pass azikuba then najja afuna kaadi ng'olina kumujjamu okusigala ekifo ky'okusigala omwenda wakiri omujjamu n'oyingizaamu omulala ali fresh
1: anti ekyamuleetedde ekyo kubanga obwedda baba dominatinze nnyo mu makkati olumu olwisikinga n'omwongerako midfield omulala ne bawera ba midfield basatu n'omakinga bali kye basamba n'ogyayo strike omu oba kubata ebibo abana n'osacrificingako omu mu kakiika ekumi n'omu ng'ebuteza kiika nga 18 omupiira gugwe jukira era yagjayo olise n'olowooza nti bwajjayo olise agenda okuleeta midfielder ate era n'aleeta nachaki Ryan Chaki kati awo neneewuunya jukira nti olise ekimu ku kyamulemeseza geemu eno okubanga tasamba bulungi yatuuse mu kisaawe nga ali omu bamumakinga abantu babiri olumu bwatabira Roddy ne Fabian Ruiz kubeerako omu ku bo either Roddy ne defender oba Fabian Ruiz ne defender kakati nga abaako omuntu omulala bantu babiri abamutambulirako nga of course tasobola kubeera na geemu nnungi n'atuuka naye n'amugjayo kakati omutendesi yasambye omupiira omanye emputtu y'abatendesi nga bwefaanana mu mputtu ye n'asamba omupiira eddakiika 9 naye ng'ategedde ekizibu we kiri naye n'agaana muganje n'agamba fenga bufalansa tulina kusigala nga tusamba bwetu kakatiekyo ndowooza nti wewasinze okuleeta obutu
0: tosuubira nti Didier Deschamps omutendesi wa ttiimu ya banafu aba Spain ayinza kubeera nga amusinga almost buli kimu naddala kubeera tactico kubanga siri wasoose omukuba
1: anti bwe yamukuba luli ne mu mpaka za Europe
0: ne Nations League
1: ya naitamulaga nti bamidfielder ababi tebakola ku Bufalansa kati oyigirako kubanga emirundi gyonna gyamukubye amukuba nga amuwambyeko makkati kati tosobola kujja olwaleero ate n'osigala ng'okola ekintu kyekimu kinewuunya nti awookyusa nogala luli yankubiraki luli yankubiraki luno lwaki ankubye kubanga ne luno era kyebamukubisiza kintu kyekimu kyebamukubisa mpaka za Europe kintu kyekimu kyebazze nga bamukubisa kakati neza nti olumu eba mputtu y'abatendesi abatendesi naabo balaba babeera n'emputtu n'alaba ekintu n'akiganirako naye ng'alaba kimutwala wabugwa omupiji baddala walabye ng'omupiira guwedde Mbappe bye yayogedde ebimu ku Mbappe yagambye twagenze okulaba nga batuwambyeko amakkati nga batusinga okudominatinga amakkati musambi yakyogera kitegeeza baakirabye naye ne bagaana okisalira amagezi kubanga yobukosa omusambi olina kusamba gwe musambi toli mutendesi omutendesi yakola decision esembayo kati omutendesi ye bw'aba aganye kikyusa era mulina kusigala bwe muti kakati awo wasinza okuva obuzibu era nze ndowooza nti ekyakubye Bufalansa kubanga baatuusa ekiseera nga baba dominatinze amakkati nga kitegeeza tebalina kirala kye basobola kukola kubanga boolise abalina okubeera bakuliyeeta baabwe nga tibakyali mu ggeemu ensonga lwaki walabye Mbappe ng'atunulambire waggulu nga yeebuuza katonda yamutondera ki
0: ekyo ekyogedde ng'owamawulire obanga eyabadde ayagaliza Spain okuwangula
1: okujjako gwe tewamulabye naye nze namulabye ng'atunula waggulu mbire
0: naga nti bantondera ki
1: bantondera ki ng'omupiira gutabuse so ndowoozaamu nti ekyo kibeera kyakuyiga of course gwentagenda kudda
0: omutendesi
1: naye omutendesi yenna anaddawo waliwo ebintu ebimu balina okuba nga bayiga kubanga emabegako wonna gye tuvudde abantu banyooma Spain naye tebamanyi nti Spain ekintu kyayo kya DNA ekintu kyabwe kizimbe n'okuzza ku ttiimu y'eggwanga bakuyita lwakuba ojja mu kintu kyabwe so sibwa kuba nti obadde osamba bulungi nnyo
0: kubanga ekyo kyonnyonnyola abamu ku bawagizi ba Arsenal balina ebibuuzo bye bajja beebuuza nga bagamba nti kipa waffe yali mulungi eri yonna yonna naye bazze bamukuba ntebe naye nga jukira omutendesi ng'omutendesi naye atunulira abazanyi baabadde nabo
1: kiri ekintu olina kukiitinga mu sisitiimu so si gwe kukola kwa uliga chwe ya gala ilaba sambi wila ita yesonga lwacho mwana nga kubati kumiaka kumina mwani atani kama center back ni atani kukumu center back kumiaka kumina mwana ya spain
0: yes
1: kuchichangu
0: yes
1: kuchichanga nyoro kubanti kichitu chika samba chipiti nga mburunji yesonga lwacha samba siya sichu wanti na yedefenda asinga na ye afiti nga mchintu chapa mchintu chapa chini akati bosamba bo falanse taina na nono kwe sambila kumpira gube ila mzigo nyo
0: ya taina nono
1: ya taina nono ya nono chi bo falanse samba chi
0: kati golo zanti olokuwa Spain ya manyidua kukuzanya atikitaka yoke nono eyo Spain che zanyi cho che yabade zanyi yoyo nono yayo
1: kime chintu
0: only nti baya gado kubi
1: kime chintu chusu kama kusamba tikitaka
0: che
1: gende evintu mdi kore nga vigende vile yasonga rwachi wanabade nyumya meko gamba ya maro rwachi tashaini nge nyunga watu wababade bamu agala kubanga systems chintu cheba samba chimuwa roro na chupana kana angabu wali mbaserona chintu chimuwa roro ya ino kukola kuchisawe buli chintu buli musambi aliko nakola chigende lele waka system jiba samba
0: Fransi okuvira muwano nzenda banti kumpi buli muzanyi bamulina oleza tugenda kudda moku laba Fransi ndala ekolo kusuka wanoweko mye kubazanyi baba dali nangale merido kubeda nga gendo zanyi afaino
1: omanyi kutunu uriyo mutendesu wa Argentina mutendesu wa Argentina aina ekintu chia zimba na timu ya Argentina aina ekintu abo chiba goberera ekintu kucha sabo falansa newe nevera hawa sambili kumi nga teina che teina nono kwe tambulira kibira chintu kubanga kacho mpira guvude kumbele leo gamba kutimina wa sambi hawa lunge nyo nenda gena nzito umudu bugenze mumbele nchibuli musambi ino kufa kuchisawa aino kubanga alimu wakubanti ekintu che musamba chimugwani dokovera mu mufanansi hiti hawa sambi yoro kubaba lunge sosoro kubaba kwa munono jeina kubanga tejiina kati awo wali obuzibu awo
0: musobola okubanga mwena muline nono na yenga waliwo aya mastering eiyo kusinge ya eiyo gonoba ngogugo gwa misinde kubira yo Mbappe mu mabali aduke misinde Dembele na yaba duseri ono yina abanga atyo gwaganize kangu kwate ngu passinge nga gwa speed bajja kowa mbatebe
1: kati Mbappe bwaba kugenda musambisa nga kuba misinde maso abasambi bana abamu supplying balina okubanga bagenderere lwaki webali era nga bamumanyi bwatambula nensonga lwaki gundi namuleta kubanga akuba paasi empanvu Mbappe bwaba atambudde ku wingi eno akuba paasi empanvu kubanga oba ontegere kyenkugamba kirina okubanga kigenderere so si kuyita olwokuba oli sakola bulungi mu Bayern naye muleete gundi akola bulungi naye muleete gundi naye akola bulungi muleete kati problem weri Mbappe asamba kira eteba nono buli kimu kirina okubanga kigenderere lwaki omusambi oyo ali ku ttiimu y'eggwanga era lwaki kubanga kyovolaba omutendesi wa Bungereza yakugamba nalekayo abasambi kubanga nina ekintu kyenjagala kyenzimba era omulaba yalekayo abasambi ng'akigenderedde kubanga abamu baali tebaggwa mu kiye kyayagala kuzimba so si lwakuba nti baali babi naye ye yayi na kyayagala kigaana buganya naye yayi na kyayagala kyazimba kale kikunyinyola yensonga lwaki nalekayo gundi yensonga lwaki nalekayo gundi kubanga ebibuuzo byajja bingi olekayo otya gundi n'abanyinyola nze kyenjagala tebakigwamu buli kimu kirina kuba kigenderere
0: So mukulabo kuko France mukugendo kujja tuve kuchino nti yazene wangu lo mpira. Omanyo mtu ayinzo kubanga goba wangu dainzo kubanga kitufu abadde mulunji okusinga amwangu.

0: Kuli ba mukisa bala byo kubalenzi bana babiri nga bakompyutinga. Abantu ubagamba kimuntu tuli ba mukisa abala byo kubalenzi bano nga bakompyutinga biri serious walai walai. Na ye ze kulwange nzikiriza anti no coach wa Bungereza Thomas Tuchel abadde fake na dala nga afunye goro abadde fake ge mazima. Kubanga timu mudachika tanu mutano batanu mukana ogira betandi sukuru no jangu izo bulamba parking se bus kubanga ubwe bintu nga bi bila bikanga byangu. Yes, omuntu ena asobologa mantanti Argentina bade balaze ntine basinze kobede babanje niye Bungereze bade kya asobolo kusamba ko kubanga Argentina
1: Simanyatu
0: CM ku timu ina basajjo kuva kati okuda mu

0: Rasibi mporo kome nunche yedebe basibra banyabo.
1: Satu, satu, satu, somano yo.
0: VIP, VVIP, ukukweturi, fetutava. Sema kula Joseph Ogambo tiyo mwana wema tuga bilibitia. Mwana rekwela konga mutumbu de Simba. Bari mubururu waba chaimani. Bari mubururu waba chaimani. Blayan, wama wali kusombe supermarket ya mukono. Baso wala ukoba kanga situna uunzika. Fewa kachi, sinaba. Sinaba unyus. Simani ntusu.
1: Atusa, atusa, atusa.
0: Agami ntusu. Mwenda sina uli na uli.
1: Anange mbalamu siza uli mutaba uli za Simba. Mukirize mbanyuli lomu kabodi ya na.
0: Sita, biri, tanu, tari, sechere, bobiri, sechere.

mbufunzi zari mukaga na yenga zao udeme mirundi isatu ya ngabo nateka ko ngabo nalabu uliwa na wandi kama zari wagi kumutimba gano nti ngabiri ogo kubiri lukumi uruenda chenda musanfu kati nkugereza kati ya teka yu kumutimba gano ya biko langa kumi umwezo ugu mukaga bila abiri muetano ya teka u kumi na muenda ugu musanfu bila abiri mukaga ngabo mazo furumia nti World Cup alibeda una kusumu wezi final ziba wezi nage na kumutimba ganugi na teka ku final zuka kumina muendo gumu sanvu bili abili mukaga chia teka u gubutu uki deliru kumina muendo gumu sanvu bili abili mukaga Spain iwe gendo zanya final mu New York ne timu yugwangili ya Argentina. Abana batunulako mu future banabi wabalanzi sita biri tanu tanu star chile bubiri star ebu hash okay.